Usuk wakmen ni piwa ro ki khon yong kan yantri Du em hakal lai so dong ithau Kup lai chi bon chi hijar mo

Nâng con, sẹo bù rôm sẹo ngu ở dây vai lụt tì yông ublai, dây vật thăng ở vô bên sẹo, dây mây ai yông à, dây kết tà viên su đông su quân yông y, vô ông, đầy kết tiên pareng, environment. Hà y vôn, dây bù rôm mạc hà nê yông à, kàm kà bay, vô bù sai vô tù lì, yô y ụ đập ụ gọt, đô khốt kà bay râm ao. Khu bè yê phì kì vô khốt yông à vô e kà lâm hè ni, y bân tà yông à vô kà lâm ân ni, tò, Kaluti wopen net pensa, yak a partai commander clear kasmi. Go wong dekthin parang, ways to save earth every day. Upen net pensa, yak a partai mender clear kasmi. Ta utip, way woken moon nung kong do, yak kodor kabay rum ao. Go woman, kanong pusai, nong puntun, yavoro give im waki, hasla kandao partai. Man kalek a jing bakli, yong wipo wi, lene ka wipo kuvi. Kiwi im vasa hasla khandao parthai, wo sundong, wai wo pen miet pen bhaa yaka. Ki mat vaha khamat do to, to anye kre langi voro, de wo thui ki lat ki luti, wo kamman uye yi ule, ne binta, wo pen miet pen bhaa, yaka parthai kamander, kli kasngi, de wo thui ki lat, wo kamman upunduna, yo udu udam, em ki kot kleng, le ne ki plastic, chamadan madia, ne chudu chalir. Ibon ki kot klein le ne ki plastic kamo man kat ni, pen si ko ye ka khandao ko chiam, ki ki wa, wat ki doit ki lier le. Hai jo ipor, kta ka le, ye he isan, ki din ki sij, wo ki pelang ki ranem. Ton pen do yi chi sin don ye ni, yo u yu pen net pen sa, ye yo suk ka pertai ka mender. Kam ka nuksa, ki tiar varim, ki hoi di pen em kam. Ham no ka chuva yo. Bon sin, Iman bru yong i, malin bhai, lek tang ne yong i dihi, chalek chuluti sengkin, no bek ka le, hoi. Iva man, i jing long iva si tam, iva ne kien, dao si kai ko chai vahe, man da malin, mdi di u damu le. Kat dang jor istat, kat te dang paklat, wom tip wom kon mo de, ye si kai ki varim na chua. Snyao ba i, wakat istat yong i, dao em chuk mo ki wo batay. Han pen na din yong i, wan isi i roi, wo pen seja, pen di i dihi. I lek ke pertai kat ni, ne man i long i bine nyi kendao. Per ko, ne kipor chi kipor, ntok de kam na chua kisngi. To i lek yong i dihi. Kam wo man kat ni, yoi, wo uslap ke le air, mem di u wan ki day por. Ki so samoy haka chis nam le, de kala ki day kang teleng. Kini waro, wan ki dunay daw, wo ubru pertai, Dawao yiki kam yong o semen semen. Ho, haka pertai wa chie kat ni, em kam hi ka development, le ne utai ne upen lek penchna. Wai wa tip i, hawa em ka development, em hi le haka vi ka liang wo do ye ve em. Waman, kam ka nuksa. Hawa chna i yo surok, daw duk udan yo lom, upam ki din ki si. Ka wapen yo mentoy i yo yo yo surok, tang wapen duk mentoy wan ko heavy i liang. Kat wakam te, ta utip i, wakam mon ukhang lat, yaki bor wapensi, yaki pertai.

Tolok de tu ruai na markari na kacho yung kong mapisha karhunai na poile chokut kaniga program kirwai kasi. Kaniga program da wan gach pile na ka akashwani joai. Kani to ka akashwani joai talogani por kandevji na ka akashwani joai o Wanra HP Sachisin ya ka program ki rwai hindi. U sedang ya gani ka program ki rwai hindi de upen temichpi ya artli ki rwai ki rachemi na ka film kuat e pertuin dil jale rwai wun kong if de pertuin ek bat penburan de rwai ar if de pertuin kuch tum.

0: Hainipor in ka akas wani juan sinya kemeni cibun wada yo yuchem wi wahe wasian wada rep riang ba he tai hachunong sa sniang te to ma olingson bhoi ta ma priang sinya bhai phi chagni ka program ko yong i ko wa kilok ki wasya sup ba uam walang ba ni ka program ta kisan wani kilok ye ki yo cibun i yutep ma lang ba ivan yong phi am ni he to wa rep riang kam jo le ki ha sarkar jo wan gi batai ki cibun i yutep waki lok nong rep yo ki sibun i mun toy ta ni ka singi sa ji sen ma pdang sao bhai phi chagni program ko yong i ta ka jap ma ko wa ko li phi mun kam gi yidi ji jing thung ki wa rep dak riang a phi he thai chang yong phi ha sa sniang
1: ta le wa e ko ble phi ma lang ba ka ne ka jing ko li yong phi he ni po kat ka ma man da na ka li yong a da ong ba da ku na kong he ta mot ha ko wa da rep la yo ku ba ba chem la ku ba wa to ku ba do wa ki jing bam na ki jing bam

0: Sopar.
1: sopar da pangkhla yuril
0: Yigini gidi wai non yop ima non thet pe.
1: Kini da dehme la gini gidu kwan na.
0: How thet bikam tho emi gajing batai wo yop ni ki kamon pan em kam kamon le kam jol hai dor mot emi gajing dunai pi ka subsidy how thet pi yigini gidi wai ma.
1: Aha, mem. To ti gajing batai non em hera mot dei wo chem pang na i gino rep. Em le gitao go wa u ek jos i wa katur kom jing bun gido wai de biang. Em le gitao go wa haprap pembun da gido wai.
0: Ong bai ta gajing tip gajing star ka yop pi mo.
1: Wo bun man wo ha wo pulung lo. Wo bhao.
0: Ka jang ma mot hai to gani ga jing rep jing riang pi heta chno ngo pi mot. Hau kam te mot ode kali pi ka jang tu mot ka ta ka jing kai mo. Hai to ka ta ka wai ang dai ra khana pi ngam mot ka jing tip jing star ka yong pi mo ma. Te mot hau kam te mot em hi mot kini ki kitnat sarkar ki wo wan e jing rep e phi rani ka wan e jing kai pi hai to ka rep ka reng yong pi. Hai ta ha suno yong pi ma.
1: Em te em hi chi sin sport em hi tu ge nagaleng yong ka rep ka reng wo wan gi tu kam kinja awareness program. Em hi tang wa ka te gur kom batai gi da tang ha jing to u gi te gi da wai kam tam kini da wai khnyang ha go im ha man po gi da e awareness program gi da per chang gi u pendo kini gi da wai khnyang kini gi da wai gi u ta se bro mod da per chang ku on na to ye kre lang wa i wa lang ba ga sarkar ha go tho de gi gi lat go wo de um ta ye gi bro sa mot kam kite to gi awareness program
0: awareness jing ka yo yo ma ha kam te mot ha e gi pingam te jo jo per chang pi mot ga te jing ka yo ki ma
1: em he perchang em he perchang ne ma wa kat ka man mot nga ni por de bla nang lai sit yu tu ku ba te de perchang lo chit de gitu gi duma sla
0: duma sla
1: a gitu jo bam gi bru ha ni ni na jo wai chit pa te do
0: wo ye khle pi ma
1: te de pang khle ho tu do wai tham
0: do wai tham
1: a tu do wai tham bo jo pne ka mai tu sa krep tham wo ang gi wo ta tang tham na sa
0: tau do wai mo yo kruma ta tau do wai tham
1: pun yap gi tham man da chong gi sta cha li nong da gi tham bam gi te bam gi yo ku ba man ka do ta man na te gi pun dep ta khang pe la mo ka khuer go holy pat pe mo ka dai em dra ha le hai por wa na khang pe la lam pai gi la mo ka tu ko tham nang ta jan gi ku ba tan wo stu spo kram ko lam pre ko man
0: hawa thung pi ka jang ma yong ni ko bayang pi ki ka ja sport pon em kam pi ma
1: tanga i wo pang khle bun jai pang khle kat ka man kat te ne gi wo bun la persang ke wo pang khle de gi te gi ni gi sbo ait ma si ha go pang khle lang wo gi tu gi sapa de me te em hi persang ke de gi ait si ya de gi ait si ne le persang hai ngan kat ka mo cham mo de ma de wa yi hinong ang ba gi tu gi sbo ait ma si to kita tu umit lah. Kam jeng cemer tu mod manda, ia pun kelak lang mai kita kita wai. Ia orang nak ketua ketik ketua kendal lah. Skui skui mod nang man ko nang ye gu yok sebok sa. Man yok sebok ko ni.
0: Nek miat kendal.
1: Lang bai ija iwa e dai.
0: Ha pada ini mah mod kuat kuli pilih mod yang ni kubai yang pilih mod. Nado ubenai sedang pi urep ang pinga tani nado ubenai wasan mama hado ipori hado wayo an pio ukai penam kaman ma
1: kut nu benai sa
0: kut nu benai manu benai mus pau
1: tu gua dayo ua dayo upelum yo nu kuba man hu benai sa pau
0: hau kam te ma mut yo nu kuba yang pi penam kam pi kejuk penam kam semen yang pi nama ma emi ketau wada penlai yau penlai hat pi mama
1: kat kau man da mod i rep you know i rep i mod ko chung khen hi i rep dang kat kat u da ba ka chi yong chi yong bu ba mi kon da em he ko por ko wa man re kan do ge ti ge jing e ge ti ge jing do wa mod em he ko por ko yo lat he lo ba ni ha cho ho jing rep he la da biang ha ju om ba ru ko plan na na rap do yap rep bun da mod yo hi ba sa dal da rep khajak teman you own a yo dak kat bam dap snem snem to kangan na ka leng goyong a da man kat kam man ge por go da dep rep o ha ge por ku nang ske nang klanye ge da ge met ge phat goyong a da man rep u di phang rep u di lang kam man di a sha to kubala yo bu no ta ke te ge por ge kon ge nang khien

0: iku bampun. Temanda pelang restok iku bahayo. Ta hadin hadin lete hado umanda ha ikon namon. Emle ipor iwa sedang pelai skor iwa. To dewa dai duduk tak kubah. Ta hadin hadin non gajing sedang to kete dewa dai duduk kubah. Ta hadin hadin lete teman tongo itu ho dai tutok pensa. Jem te tak kik nong kik sengih om tu. Tak ada lai baik di kat kamu mut, kat kamu mang hari dah ombak ada lai baik di lai skur.
1: Sang suk mah wada kenai pi hai tok kata garap karya yang pio ko ba wa ka bon wam ho man pi le to wa he o ki chita mama wa lang ba ni ko ba le wada yo kar chan ge yung kasem ge yung pi ha do o palai pan stat pi ki kon ki ti ge yung pi ma ta ka jak ma ta ni le wa da kenai pi hai tok wa us podok le da le pi ha ta ka chano yung pi da ma mut yo teo spodok rep yo ha ka te ga jo e ga hali mana da pi ua ulum yo te ko ban mo pen chakawin ga hali mama rep yo teo spodok
0: rep spodok e halom
1: chuloman
0: halom rep
1: yo ni spodok an nemon yo yo sembe pi ma
0: yo ni spodok te em hi yo ni ni lang ba klikor chor ni ri sob si dis ten dorop tu
1: o mai wan pi ni na ta agriculture mo yo sob si di pi ni ki Tapi yang ni uspedok mah nado benai sedang piung, tung mah.
0: Uspedok tu, kemudian he orang baik dah tung baik borok cici.
1: Borok cici senam.
0: Borok cici senam.
1: Oh umur ohoi bu, ha borok cici senam.
0: Lama lama. Yang baik kepor gua, kat tepi tu orang baik ni kita benai Julai benai Agos kini dem em domit bahau. Tang gua pun em kam dah yuk, dem em domit bahau. Em ha yuk orang nak jan tharajan naga meriam. Tep ko yero te ha ge jeng chen ma ha ge jeng dai tha ma ba chni stan yong ai tep ko na man ha do poi kini gi banai o wan sprang da man khin ba ge port lang da hoi ho
1: paro dai tha u miat un mun ini por chet por
0: la clear da man hoi ho ge ge por li yoro ro chli yoro rep
1: chim por ma u thong yong yo sprok haru yon piu mun open mk mu dai the dan ma
0: kam te he rap chimpor he kpor da na do chara ha do thung trabun gi por
1: to chara la chimpor ma yon sprok
0: chara da mem chimpor chara da taulam da ai u chna taul da kat ni than da bun gi ni gi mu sri gi ni no da ya dai au na gi ye gi bo penjot itu dah dia cara dah temuk itu mem selempor tiwara orang baik us selempor dah dia dia tong nah ini bu sumar apa dia kuap dekam tu he por dia tong ini kena guna gujung tong lah em kepor
1: em kepor ya wanita orang mah yang ni sepedok mah ya gujung eh hau kena api di jenisnya wadat kenyang api bu sumar mo ni dah mud rap cipta mama bu sumar upai yo sepedok
0: oh sepedok ile wong amat rap sistem na oto hospedok bon chak kita gi kujut kita gi kenyang um hospedok hospedok hela da lokar oman na mot hapet em kam ba kita gi do wai ko sit la na go man sbo la mot kam tam gi tu do wai ko sit la da klem do wai da le lem um hoy hap sit ba tang ka te go por go sit la kete la lembaga mariang hai la da kepor ang ba da ka tu ko tiaw ko si tiaw tu da modor la da bun gislap la te la mod hab hab sit bun sin tu sit la ha kepor ko orang tu ha kepor ko jai te ki do wa la ko bun jai ne ka ma tu to bun jai ki kenyang bun jai ki kujut ko rap hus pro
1: ha por sit an ma ka monan
0: ha kepor sit te man ye wong na jo si da e hi wa da e gi nong rap wa ye pa de pa wa o da bi sit da wa ka tu am tu ko
1: ha wa am ite wa da khana hi ma ka ta ka sbo ka ta ka da wa am kam ga ro ha do ka ta ka te yong ni sbo dong ha wa kam te ma ha de an pi ha do yo pi am kam bon ga jing yo ma bon ga jing lut ma ma
0: ka te hi sbo dok ta na ka leng ga jing yo da chong ha ga ya em la ga ya wo mit yang kau jauh sepedok, nagi wiki wiki tuan kita tung lah. Em ke por kau wah, em mit kata kau jauh, em kata kau hat, lada tenisap tung lagi wah rap em dor, hey.

em cam go chibon gi te gi jingbam watai ki wangi gi nutrients khanang wo biang i chaji khia langba gi ni gi jingbam hakamet yong i ini chitom duna bam hakamet the jia i manda gi nutrients ki watto om hakamet i biang ki lani duna palat ki ye gi bru u sti ur kho em gi wa khala le nei ni ki wa ong gi gam ka silent killer diseases inik jo duna bam jor ka ha gi khna khian gi wa kan thop po san snem nei da wa yo gi ya i bam i wate nei da yu man le wa wa do wa dung duna i yo i kot ki be gi pa yong ki kham tam cha gi thao cha bar ri kam gari ku africa ko wa jo bon ha gi khna khian gi wa yo ya kam gani ge jai ku jo duna bam kani ka ku jo mal nutrition to em go ha ka kardan yong ikjut hi wa kan thub yai duna bam le ni wujur bam vrile ha bi te hi category manda duna i bam i di ha gi khana wonra ko i duna ha ki de khot met yong ki te bian gi ni khana ne r kho sti gi de ge jing khia yong ki le khia gi lo gi le duna bha go ha gi ni khana gi wa em ye ni kjut do ong ki wa i vi na gi lengut ki bru wa ro ko prthai le de compare hi at least i vi na gi lengut em gi ye ni kjut duna ka bam kani ka jaj kjot jor ha ga par digi khna ga wa po sans nem dong gi wa ha ga snem ar jar ar phao chis pa su phao khandi million ngut gi khna ha po sans nem to man gi gut bian gi wa kho gi wasti su phao san million to dr kho gi kat kam ga survey wei da m1 le gi wa da sngaj bich palat wan le chu wa cha palat pon kat kam ga te ga survey wa ko chem gi ha gi ni gi snem wa jia covid le dang pon cho cho gi khna gi wa yap thangan he gam tu ki wa da yap le nei da wa m yo bam gi kha gi tu gi porong gi covid so 1000% gi wa yap to nei da wa ling hi ga nei du na bam gi vitamins ha i do i pran yong ki kham tam ha gi por lockdown cha gi tu gi ri gi wa do wa dung dang dang pon cho cho gi wa yap thangan nei da m yo bam m yo di gi ha po south asia ki khna ha po sans nem cham gi wa dar kho gi we no gi kam wa khan ru person kam tam ha india le ko wi gi ri go bon wa em le ya ini ki jun ar pha person to gi khna da sti dar kho gi nei da um biang ga bam ka di we cham gi le da biang won ga bam ga di le em ti gi jing du na ha gi vitamins ki minerals ki proteins le du na bhai em go ki wa to em kam u em ha ga met ka phat ki ni gi khna khna ngo le ki nei te jing ma kam wa da ong ne kam tam ha gi ri chabari kam gari yong gari africa bun bha ini je chun nei dau i do we jor bha le chem gi to ha africa i wa man chronic bha ini ki jo da po east africa chem gi jor bha i ha do li phauli na ga chispa we ar phawi na ga chispa do ha kenya ran hi we kam was san phawi na ga chispa to ha burundi ha po tanzania wan chem gi wa to bian gi nei dau du na bam to so phawi na ga chispa wo chem gi le kam gi du gi tha gu ram ban madan wen ru phao so na ga chis pa to ha gi du gi tha gi ra ku le ni ram ban hai altitude nang jo chu i de du na bam ne sa ja i tha gi bhao yong ki he i du na vitamin a deficiency ta go i vi na ga le ban ta ha gi khna ha po i rta i wa san snem ro go wi gi pra thai le khain ta lom won ra ga kam wa ru lak nya phao wa jar i yap we kam wa ar lak san phao jar ha do san lak kini gi kies yong ini thala nei dau wa duna gi vitamins wa ro ha ga met yong u bru ha gi khna kham tam ya ga ni ka jek ju da phya ha gi bun banta ga wa nang kong to ga under nutrition ko ar to ga micronutrition malnutrition ko le to ga protein energy malnutrition kat kam ga jing bata yong ga gomes and galvan da ong ga ha us nem chi jar khan des pasan on ru apo mexico da em gi gi dikri gi wa kret gi gi ni ki jot kam wa le da li gi dikri yong ini ki jot duna bam kanang kong to ko first degree ko art to ko second degree ko le to ko third degree ya ka ni degree da khen kat kam i do i phat ki khna ka jing kama yong ki le compare wa ko weight ki ka size ki ka height yong ki tu ki khna wo to wa ka weight ka height yong ki hi ki wa to u man normal hi ki compare ki bi ta ka jing ta ka ni ka ku jut man ka kam ni na man da duna wa ri i ba mi di i wa to u tai ha ka met u bru kta bha go ye khia ye che ji khia yong gi la da mem ki ya ga ni ki nutrients ki vitamins ki minerals ki proteins ha ka met yong ki man da em i duna i iron i zinc vitamins ki proteins won ra ga le gi che ki jut ki wa ha ru kom ha ka met nei bha ki ni ki vitamins ki mineral ki protein wa to u ye le par cha wa i ki jut mem gi ha ka met yong ki te gi bru go em ya i ni ki jut wa duna ba we la da to won

sago um wan ko um bam kum di lam biang gam to go khoi ko wa ko ba ha nang plus saga ni jing duna ga bam ka ni la wan ra ga jing ma ba ha ni ki bru ko em ni ki jon pai kham tam ha gi tu gi bru wan gi wa em ni ki jon ka ma ku ti bi le ra to wa ki ni gi khna man tlot ba ha ga met ka pha yong ki ye gi le yo saga ni ki jot ti bi nang plus cho sai ni ki jot le biang gam met ka pha ki wan ra le em por ki jus kor vi rickets dor sa gi ti chi en wei wat ijabe nya gini gi bru le ni gi khana le duna ha go ni ba wa duna gi ti ka bam de ta

0: Facebook và Grace Mobile App.
1: Kanito ka Akashwani Jwai ta lok las niya pwiyi kitantu ki rwai nao ma iwat ki o chalam. Ha ki rwai kudu e pertun idur po wai da penbot e rwai ket imaya. Ta kadadang cha ipor ii tu ya ap ani ye rwai nao ma cherubin sungo. He rwai vidi e pertun klempoy perkhan wai upenbot e rwai maya yipah.

Tadagi tentu kirwai na ma bor mi war tadabi ang iporo pangkot na ya ka program kirwai jaintia ka program ka dawan shpi na ka akash mani jwai. Ta iporo dap ipra ar pa minit hewo na biang wian iporo I uya pten yada ka bitawan ka program. Ta hen iporo uya pten biang ida ka program kirwai jaintia. Ta uya sedang sendoni ka ni ka program upan apa shpi ya ki artali kirwai yang urikune kandia ha kirwai kudu e pertoin. Ya pang ada jin, wai upen bot air wai, kikular was kem.

Kani to ka akashwani juai te kila ora ohini por kandili pamunin na ka akashwani juai u yepten bianga ye ki program yonka to yepteni heni por ka program ki ruai jentia to yesdang ikani ka program upana bachpi ye ki artali ki ruai yong ma lamwan da me o lingdo ha ki ruai ki du e per to ipor khna we upan bod e ruai ibar ikre chitam